0: barfa dem batende barfa de lo mate bat mete konde nge brong ay big up DJ Gilly.
1: Hey yo, this one men nga sranan taki witaki ano nama
2: Papa.